suraha, dili mama ni dili suraha, kulu ji ne pantai ko. Ma pang gang gang ne. Pandi ye mishi ang lo kwa sai ang chu da lo. Hola. Ha bi lo sai khai ne no.